Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Masu sauraro barka da warhaka. A Falastinu wani lokaci ba agogo ne ke auna lokaci ba, itatuwa ne. Idan kuka kalli itacen zaitun, ba gangar jikinsa kawai za ku gani ba. Za ku ga wata ƙwaƙwalwar tarihi da ya taru cikin shiru tsawon dubban shekaru. A wannan ƙasar, bishiyar zaitun ta fi abu mai rai da aka dasa a ƙasa. Asalin mutum ne, haƙuri ne da kuma mallakarsa. A yaren mawaƙa, wannan tushen ba wai kawai gaskiyar tsirrai ba ne. Sanarwa ce ta wanzuwa. Kuma waɗannan tushe ba sa ɗauke da tarihin baya kawai. Suna ɗauke ne da wani shiru, amma tsayayyiyar gwagwarmaya a kan mamaya. Gaba Falastini, itacen zaitun ba wai itace ba ne kawai. Mamba ne na iyali. Ana dasa shi ne don jariri. Ana shayar da shi don tunawa da kakan da ya mutu. Lokacin da lokacin girbi ya zo, gonakin sun daina zama wurin samarwa. Suna canjawa ne zuwa murabbabin tunawa. Fadwa Tukan, a cikin waƙarta mai suna Kiran Ƙasa, ta yi wannan kira mai cike da raɗaɗi, tana cewa, shin zan zauna a nan ne domin in mutu a matsayin baƙuwa a wata ƙasa daban? Shin zan zauna? Wa ya faɗi haka? Zan koma zuwa ga ƙasata da nake ƙauna. Domin zama a nan ba wai zaɓin muhalli ba ne, wata hanya ce ta mannewa asali da ƙasa. Tarihin itacen zaitun a waɗannan ƙasashe ya kai dubban shekaru baya. Binciken kayan tarihi da aka gudanar a yankunan Megiddo da Baisan ya gano ƙwayoyin zaitun da suka wuce shekaru 4,000 da haihuwa. A Baitalami kuma har yanzu akwai itatuwan zaitun da suka fi shekaru 5,000 suna tsaye. Ku yi tunanin irin wannan itace wanda ya rayu fiye da dauloli. Amma a kowane zamani abu ɗaya yake yi. Wannan abu shine bayar da shaida. Zaitun ba alama kawai bane. Kusan rabin gonakin noma na Falastinu sun ta'allaka ne da shi. Shi ne tushen rayuwar ɗaruruwan dubban iyalai. Ko zaitun guda ɗaya a nan ba abinci kawai ba ne, ci gaban rayuwar gida ne, saboda haka ake kiransa koren zinari. Amma wannan zinari yana rayuwa ne a ƙarƙashin barazana a inuwar mamaya. Tsawon shekaru, sojojin mamayar Isra'ila da mazauna matsugunan Yahudawa suna sare shi tare da ƙone miliyoyin itatuwan zaitun cikin tsari da gangan. Kamar yadda Sami Al-Qasim ya faɗa cikin tafiyarsa mai cike da ɗaukaka, yana cewa, ina tafiya cikin tsayin daka, ina tafiya da kaina a ɗage, ina tafiya da reshen zaitun a hannuna, ina tafiya da akwatin gawata a kafaɗata. Ku yi tunani, wata tsohuwar Bafalastiniya rungume da tsohon itacen zaitun a gaban buldoza, tana kare gangar jikinsa domin kada a sare shi. Domin sare itace a nan yana nufin sare tarihin al'umma da ƙwaƙwalwar jama'a. Ga duniya, reshen zaitun shine mafi tsarkin alamar zaman lafiya. Amma a Falastinu, reshen zaitun ya zama wata gwagwarmaya mara ƙarewa akan zalunci da ake yi musu. Yayin da ake ƙonewa da sare waɗannan itatuwa masu wakiltar zaman lafiya, manoman Falastinu suna ci gaba da dasa sababbi a maimakon kowace bishiyar da aka tumɓuke. Kamar yadda Taufik Zayad ya faɗa cikin tsayin daka mara karkacewa, yana cewa, muna nan daram, ku je ku sha ruwan teku idan kuna so, za mu jira ku a ƙarƙashin inuwar itatuwan ɓaure da zaitun. Masu sauraro, a waɗannan ƙasashe, itacen zaitun ba wata bishiya kawai ba ce. Ita ce bayyanannen fuskar haƙuri, wani shiru amma tsayayyen gwagwarmaya. Labarin Falastinu mara ƙarewa ba a rubuta shi a cikin shafukan littattafai kawai ba. An rubuta shi har a tsakanin waɗannan tushen itatuwa. Domin akwai wasu tushe ko an sare su sau 1,000, ƙasa ba ta daina tunawa da su, kuma ba ta taɓa daina ƙoƙarin sake miƙewa zuwa sararin sama. Ina muku ban kwana, sannan ina fatan za ku ci gaba da saurare na.

Masu sauraro a cikin shirin namu na yau, za mu yi magana ne akan wata alama da ta fito daga tunanin ɗan Adam kuma har yanzu ana amfani da ita a duniya baki ɗaya. Barka da dawowa shirinmu, inda a yau za mu tattauna yadda maciji, wanda a yau yakan haifar da tsoro da ƙyama, ya zama alamar kimiyyar likitanci a matsayin kayan aikin warkarwa. Binciken da ya shafi ɗan Adam ya nuna cewa alamun dabbobi sun kasance a cikin rayuwarmu tun farkon sanannun al'ummomin ɗan Adam. Tun shekaru 45,000 da suka gabata, dabbobi sun kasance ƙashin bayan al'adun mutane tun lokacin da aka fara gano zane-zanen da. Daga yankin Göbekli Tepe na Turkiye wanda aka gina shekaru 12,000 da suka gabata, zuwa ga duk sanannun tatsuniyoyi, dabbobi su ne tushen da ɗan Adam ke amfani da don bayyana rayuwar halitta da alamu. Ba zai zama ƙarin gishiri ba a ce tatsuniyoyin mutanen da na haɗe ne da al'amuran halitta, musamman tsoron mafarauta da dabbobi masu guba da tunanin ɗan Adam mara iyaka. Komawa ga ikon wasu alloli a abubuwan da ba za a iya yin bayani a kai a hankalce ba na ɗaya daga cikin hanyoyin da ɗan Adam ke karkacewa ko a yau. Mun san cewa an yi amfani da dabbobi don bayyana waɗannan allolin tun zamanin da. Kodayake haruffa da alamomin tatsuniyoyi sun fifice a cikin sunayen taurari a yau, akwai wani alama da muke karo da sosai a rayuwarmu ta yau da kullum, wato alamar maganin maciji da muke gani a duk asibitoci. Ana tunanin cewa macizai biyun da ke naɗe da juna a kan kofin sha da ke kan zanen sarkin Sumerian Gudiya a kan wani dutse da ke cikin gidan tarihi na Louvre a yanzu na wakiltar Ningizida, Allah lafiya. A cikin tsohuwar tarihin Girkawa da na Romawa, maciji shi ne alamar Asclepius, Allah magani. An kwatanta Asclepius, wanda ke warkar da marasa lafiya, na riƙe da sanda tare da maciji a nan naɗe da shi. Ƙari ga haka, a cikin al'adun Mesopotamiya da Masar nada, macizai suna bayyana a matsayin alamomi masu alaƙa da warkarwa. Ƙarfin maciji na saba fatarsa kuma ya bayyana a cikin tsoffin rubuce-rubuce da dama a matsayin misali na farfaɗowa daga rashin lafiya da sabuntawa. Za a iya tunanin cewa motsin maciji wanda ba iya yin hasashe a kansa da kuma tsoron da dafansa ke haifarwa sun ɗaga shi zuwa matsayi na girmamawa har ma da warkarwa. Wannan tsari na mutanen zamanin da yana cikin rayuwarmu a yau ta wata hanya daban. Dafin maciji a yau wani sinadari ne da masana'antar harhaɗa magunguna ke amfani da shi. A ƙarshe dai, ya kamata mu ambaci cewa kalmar ilimin harhaɗa magunguna wato pharmacology ta samo asali ne daga tsohuwar kalmar Hellenanci wato pharmacon, wacce ke nufin guba da kuma magani a lokaci guda. Don haka, bari mu kammala da cewa ƙungiyar likitoci ta duniya ta amince da alamar macizai biyu da ke naɗe a kan sanda a matsayin alamar magani a shekarar 1959. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan. Ku huta lafiya. Saboda

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.